Kajanone kani singe na mani jesa ngokum samwe chamri shuwa tan chep chik tirin pyo jelu nyetong jata ngabzu ngan sum. Ramne meta pyonda gebe tse dyun. Chilu nyetong nyis taru jinta gube tse chop gere spasa nying ki pyo ka lungti lirim ka jing si shu yin. Nganzu lirim ka jing ngungi chazu jik tan kama sum ne chazu nyo partu dyun kama ngabzu ngab dyun kirin. Kashan ki FM Megahertz gyata chome sum tan cha nga do lin ki FM Megahertz gyata cha nyi. News on air, tell them Jenny, thank you for seeing it.

nam chajong ki thola seta na ju batang nam shi legan ki bihar ta odisha nga di nu bengal ki himalay ri ju tan tenjo che gi na tirin chaba shu ji phab ju ngo da ton na tu tirin ki sun ju ka ni ri shu sun ba yin phi ya kha sa ro na ngo